na mkpa ha na-ekwu tupu ha wee na strike nke bụ fa wee pụọ na disiri ndị mmadụ ya nwụsị n'ụlọ ọgwụ maka na ndị bụ ndị na-azọ ndị mmadụ ọya fa na-ekwu.

0: I come home made now for us, and about the family.
1: If I can amono, di uno, no botin kenta. Abia como zone of radio station in Ghana or e samba in Oculas. A vice winning in Udokundin Kenokusena, no. Nehina sinkuni ni mi buyenaga ya du sansenani komalo panagiana zo makosa bidu komali busia ba anomara kone bona baga udo dire nondibu unine kukua bufungane no woke nkana po anyamele gud anemu motutu kunde nkisi kamkore no nake bunye nemena ubudu nkana nemebu ubudu Nigeria no bochi nkenta ndi wunu nkisi bu onye nkuku Kobolo onye nkowukwa na kpọ Comrade Solomon etinyego ọnụ na akwụkwọ na-ede maka ịchụ ndị uwe ojii n'ọrụ maka iwu ha dara. Nke ibuo bụkwa nya kpọrọ aha na kebụ 40,000 ndị bi na Edo ya ewurite uru na nye esoteme onyeisi ọchịchị ha bụ Governor Denis Idahosa nabu Deputy Governor Nyome yabu nyebasa izondu ndi mmadu ndi nke bi na nke itobu ndi nzuko ndi nka anakpo NAMDA the Nigerian Association of Medical and Dental Academics agwago ndi isi ochichi bu ndi bu Federal Government ETT sinenyefa abali to kafeji webia dusante genye ha n'ikwu tupu ha wee pụọ n'ọrụ nke a na-akpọ ịga strike. Ndewo nu aya gazi na The News n'ime n'ime. Nke isi bụ ndị uwe ojii achụgo ndị nke akpọ ọnụ ndị bụ ndị uwe ojii mmadụ ise n'ọrụ maka nye ha mee ịna ndị mmadụ ego iji uwe ọrụ eme ndị mmadụ ka ụjọ wee na-atụ ha na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke na-abụrụ onye bụ ọlụ ha wee na-arụ. A na-ekwusi achụgo ndị uwe ojii anụ anụ ọrụ. Onye na-ekwute okwu a bụ onye isi kọmand n'aka bụ Eno Ikuedem kwuru okwu si na ene ndị uwe ojii anụ a chọpụtakwa si na famili onye anụ a ekwuru si na ha mee ya wee mee eji wee chụọ ndị anụ ọrụ maka nye adịlọ mma ọ na-emebi aha ndị uwe ojii na ezinụlọ na-agbata ebe ndị mmadụ bi anọ dịrọ mma. A sịkwa na nye anụ a ebe isi wee chụọ ndị uwe ojii anụ a bụ nye a na-akpọ ebe Adowawa nọ na Benin City ebe ha wee ebe faji buga ndị mmadụ na moto wee kwụsịkwanụ ha ebe a na shọpụ ndị POS ka faji wee wepụta ego wee nye ha

ninu eto isegun abe iseduro ilera orilede ni bayi na oludamoran gomina lori oro isin musulumi fi igbekele han pe gomina monday opeboro yo ma tesiwaju ni imugboro ise aj ni ipinle na ajo awon oluko isegun ati eko eyin namda ti fun ijoba apapo ni akoko ose meta lati pari ijiroro lori awon ibere won. Ajo na so pe ti ijoba ko ba mu ileri re se ni akoko na won le bere ise dasile ise egbo akori iroyin lekan si. Comrade Solomon gbe igbese olopa edo yi o ro awon olopa lati se ise pelu otito. Egberun merin awon ara edo yo janfani ninu eto isegun abe iseduro namda fun ijoba apapo ni ose meta lati pese ibere re.